Io ko e halalo muia pe amo Watson tolo fili mo hala ko fa ta mai e tau por kala ma ko ya e ho atani e kei hoko hoko e pe no ate tau ngai fasi pe fa tau ngai pe to ko nia tia ki mo ngai fo fa to ngia e ahoni.

ko ngai fasia ko filifirima ke tau kau whakataha I heo ataani, pia mo e tau poro kalama hima whakatonga ko ia ki he ahoni. Kei hoho ko atapeo o te tau ngai fasi, pia whatawangi pe kutoko ni atu ia ke o mou ngai whawhatongi ai ahoni, pe hefoka ki mou tolu ko ia okumou kei whewhono aki ko ia I he halapole anga. O ate whai fasia ko ni?

Kāngai whāsia ko tōku mai ke oa tuia mā ki mō tōlu, ke tō gōtena tuia ki o mō ngai whawhatongia i he whawhini ka pēwhoka ki nā tōlu ko ia oknau kei whewhanonga aki e halapole anga, whoki ki api pia mehe ngāwe ka pehe whoki ki he ako, whatawange pe utoko nea tō whanki whāsia ki o ni ki o mō ngahi whewhanonga aki ko ia i he, wā, i he halapole anga. Ko e whamanatua tō i pēnia pe mehe loto whalikoloa.

0: Let's mess around.
1: Ia ko ngai fasi ko firfiri mai ke o atu ya pa maki mo to pa fata wange pe toko ni atu ya ki ho mo ngahi fe fono nga aki ko ya I he halapole anga I he fia fini fa mana to to pe pe me lot fal kolo ko ya a Pacific Timber and Hardware ki ha ngahi fi e mau ha ton mai pe ki he mau fal kolo a mau fa fatongi atu I he Hala tau fa ahau I loto nu alofa, whihanga ngai pia moe api ako lau tohi nuk alofa, pe ko whetu taki mai pe ke he nime nima noa taha ua noa ua, nime nima noa taha ua noa fa ki hao fai ke e ke haunga fie maulanga, fie maunau nau alanga, naunau fale, naunau ke tauhi pia motoka ngai ia ka hau api, kai pe he foki ki he ngahi naunau ko ia aonga ke ngai fa e, ko misin fo, Koe whakakato ko ia ai loki kai, mau os mau kotoa atu ia I he loto wharekoloa ko ia ai Pacific Timber and Hardware. Ata whi whasea koe ni, pa whatawange pe, toko ni atu ngai whasea koe ni ki homo ngā hi fuafatongia I he whiawhini, pe ko whepeha whetuku ke whanonga mai pea me iai, ale tio ko ia ai ema walwal poini ono.

Famanat fa osa tai bebe mehlot fa kolakoya a Pacific Timber and Hardware kya ki motor ko ya okay fa se si ha mo nau nau langa nau nau palama nau nau fa uhila nau nau mama te te wa ki pe mo to kanga ya ki ko ya a homo nga hi apno fo anga ma osma o ko to atu ya I he loto fa kolakoya ya a Pacific Timber and Hardware Famanat to tai pe o gloto nga lele fo ke mau fa mama he tai mini e mau nga nau nau fa uhila Oku holoki kotoa ia 50% off e maungahi naunau whaka uhila kotoa pe. Ko iai ki hau whaka iki iki, ke fie maa upe whaike eke ke ngahi naunau koe ni, ngau ngau langa, koe naunau whaka uhila, pe koe ngahi wha maa maa koe ni oklo tonga lele e taimini. Petu tak mai koe ia ki hene meni manoa taha ua noa ua, pe koe ni meni manoa taha ua noa wha, tai tai lele ia tu e kaunga ue matamali mali koe ia a Pacific Timber and Hardware. Famanat fa osa toi pe me helot fai kolako a Pacific Timber and Hardware. Ko fa ma ma ko ni e ma unga hi nau nau uhila. 50% off oktok osia ki auto no ko ya o mahina ni. Auto no ko ya o September ni. Osi kai a fa ma ma a 50% off ko ya e ma unga hi nau nau uhila. Ko yai me mai ko ya tol mo firi i henga hi nau nau ma ma ko ni fa ma ma ta vale ko ni na ke to mui. O ta pe ngai fa se ko ni fa ta ngai pe to ko ni atu ya ki o mo ngai fa fa tongia. Hili pehanga hi fasi pea mei heni te tau hoko tai pe ki he tau polo kalama ko ia pea mei he loto falikoloa ko ia a Jones Industry.

Kanga e whaasi ako whiwhi mai tau kau whakataha pia mai tau polo kalama. Ongo ngō lele iko ape mea te whaikolo ako ia Aisona si I he whiawhini. Whatawangi pia toko ni atu ia ki o maungahi whiwhononga aki ko ia I halapule anga. Toko ni atanga I whaasi ako ni kia ki mo tolu I o maungahi whawhatongi a pia mei apina. Oata ipe ae whaasi ako ni, whatawangi pia ngō mao hae whiawhi lele I he whiawhini. Pia mai tau whaikolo ako ia koe Jones Industry.

Famanat fa ose atoa e pepe me lot falkoloa koia ae so na sipego Jones Industry e taungahi naunaulanga, naunau whapalama, naunau whauhila, maumau kotoa atu ia ihe lot falkoloa koia ae Jones Industry. Maufua fatongia atu I halatau whaahau I tofoa, ka pefo ke mauwa akoni I halawilinga toni I loto nuku alofa. Mautuku whakatahape I ae pamo e maupausa. Koia u atoa e whakaafe ke tou e ki pamo e tonga hono kotoa. Ki mautoro koia au kei fase sioro hamo ngahi naunau ke whakahokak hamo ulanga. Peko teu teu ia koia homo ngahi apnofo anga ma osfaka kato koto atu ia I heloto falikoloa koia. A sona si peu iloa koia koe Jones Industry. Koia ai, o ato e whakaafe ke ki mautoro. Mulava mai o toli mo fili I ngai wha mama a ka pefo a ngahi koloa mama koe ni nā ke toa mui. O ato vi fase a koa ni, Whahatawange pe toko ne atu ia ki homo ngahi fuafatongea ia fafeni, hili pe afito atu ia I heloto falikoloa koia. A sona si peu iloa koia koe Jones Industry. Koi ai, o ato e whakaafe ke ki mautolu. Mulava mai o toli mo fili I ngai wha mama a ka pefo a ngahi koloa mama koe ni nā ke toa mui. O ato vi fase a koa ni, Whahatawange pe toko ne atu ia ki homo ngahi fuafatongea ia fafeni, hili pe afi fasi pe meheni e ua te tau hoko atu ai ki tau

Kau ngai fasi aku fit firi mengi tau kau fataha I he fafini pe fatawangi pe utokone atu ia ki homo ngai fafatongi a pe mei apina kai pe hefoka ki moto olko iak mo kei fefononga a ki holo I he halapule anga I he fafini fatawangi pe utokone atu angahi fasi aku ni ki homo ngai fafatongi a te tau hoko tai pe tau ngahi o ngongo lele iko ia pe mei helot fai koloa ko ia ai MNJ Borateng I loto hofoa famana tua tai pe uki ai foki e mau pausa ku tai lele ki moto olo e mau kau ngawe mata mali mali ke o atu pe amo utu o hamo ngahi mea lele ka ve ni peko hape ha mea lele ku ke fie mao ke utu tai tai lele ki mo tole he mau kau ngau e mata mai mali. Ika ke ngata pe ai kako e mau tanke vai falala anga au pito pe au lele au pito eni ke utu pe amo tana ki ke ai ai vai ki hono mao ko ya e family tai tai lele ki mo tole he kau ngau e mata mai mali ko ya MNJ Borateng ke toko ni ki mo tole I he fie mao tanke vai koto ape ka pehe fuki ke utu ko ia aho mou ngahi mea lele. O ta whi whaisea koe ni paka hili ko ia. Tau toko hokot ke tau toenga ko ia tau ngahi o ngongo lele I pia mihilot whaikoloa ko ia I MNJ Borateng.

Kā ngai whāsia ko whiriwhirime ke tau kau whakataha I he tau Paul Kalama ko ia pia me he loto whalikoloa ko ia MNJ Waratang I he whiawhini ko whamanatua tuai pē ki mautol ko iau kei whāsia sio ha mautan ke vai ke utu pia mutana ki kai aha mou mauanga vai ke mau ko ia e he family ok mau osi mau kotoa he tuheni ai tan ke vai ok whalala anga au pito ia ke tāna ki ki ai ai vai ki hono mau ko ia e family kai ke ngata pe ai kau osi iai whoki pia mo e mau o mea lele ko osi tau mai ia oku tuku atu ia I he mahu I ngā wha atu I mo oni, pia whi unga ia pia mō tamasiwa. A tōn mai koi ki o mau ofisi, ma mata ia ngahi mea lele koi ni, pia ke ki mō tōl koi au whee mau haa mō ngā naunau langa, pia okulo tonga lele hau ki ilanga, ok mau mau atu heni ai ngahi naunau koi ia ke whakahoko aki aho o langa. Mea mai pe ki o mau ofisi, pe ko whetu taki mai ke he mau whika telefoni, o whaka eke eke, pe teke au tōn mai ki ai, Mamata e ngahi naunau langa koe ni, mga hi koloa koe ni, toko ni atu ia ki a tek mautolu, te riana mautomui. Ata pewhi fasea koe ni, paka hilgo ya te tau toko katu pia me iai.

Wabar bonyo no ba ma me pe yo man ma ta mo ya ye pe fini tu fa ka nga ye pe fini wa be foki e pa ma ola ki tonga do be de na ka ka ma ye pe fini o be mana ki ta to ki fo nga ki le pon pon ka u ta ta wa tu he ko he ne ri pe ke fa ka nga hi hi ki me do bra nga pe wa be tu mo mana ki ta to ki fo nga ka pon pon ka mo me a to ha pa to

Pegi loa koe ke tau pō kala malau connection hai wha alere me fukia ngai tau e fitu kua mari watu pe a hanga lau kai motua tau fuu niu he wai uhi la motu hi ai e tau pō kala ma ka koe wiko osi e ne kamatai lere mai wikendi finga ike whafukfoki mai e tau pō kala ma houa pa moe ofanga pe koe tau pō kala ma lau connection koe ia pe moe radio la tonu kalo wha ihe efefini. Waini ihe kuna o si kaumahe tau pōkalama ihe hawani ka takau folotama pūri fui houa koe ni toko ua iyo hangega laua he toko ua pita ne pūri e tau pōkalama pinga inge he whakafukfoki mai e tau pōkalama ihe ifafini ko Katrina Tukwafo ai hafu i rikwesi ki Filipaini iyo ko he malau pito e kaumaiko ne tohi a kia sepa teutau i he taupo kalama love connection ko ia fiafini peko e houa pia moe ngahi ofa anga i he e fiafini peko ia i ko taitalerei ki mautolo i he taupo kalama ko Lotte Cook sepa teutau sio hena ke vahe vahe o ia ue sepa ko hambe u hoko ulopena kua haki palparema fa teknikare ku hoko sepa i he efafini pe a fema uke ke hu mai ke tau pokalama kau kaunga kawa taha i he tau pokalama na tolu koi au nau mea mai fatayange teke lamba pe o shea te tau pokalama ko e na tau ki i pokalama fa mui mui na tau mi mi nofo he fasifa papalangi pe ako fatonga e kai ke fu loko sa ia Facebook a eta nga we ta ko nga i fasfa papalangi malo pe ko nga ko e copyright ko te tau ki ta fangi foi fa fa pa ka e lahi lahi no fo pe ki he e tau nga i fasi fa tonga e hoa ba moe ofa anga e he tau po kala ma love connection ko ia o e fiafini pe a moe radio loto no kalo fa i he efefini mo tō koe mō mea mai i he tau pōkala ma makehi koia o e hawani o ku atā pē ke kau mai i he tau pōkala ma makehi koia o e hawani pēa mō e reitio lo tono kalawha e tuk mua ke u ate tau fui fasi koe ni mā mūtolo pēa ka hiri e tau fui fasi koe ni te u o atu re vai anga tu e tau pōkala mā i he efefini pia mo ui ko ia ai radio loto no kalofa i he e tau pōkala mā love connection ko ia efefini pia mo e tau hoa pia mo e ofa anga i he efefini pia i kai ke ngatai whakatawa nge pē ku a efefini lei i he efefini ko ia mai i he tō pure anga whatoi ange te mūlamwa pē o ka i he au pōkala mā makehe koi a e whiawhini a ki ho o kau mai pia ke share atu rewa e tau live koi ni koe lahengi koi a e nau tolu koi au nau kau mai i he tau pōkala mā koe lele ia nge ia i he tau fuafato nge ia pia moe radio loto no kalofa i he e whiawhini pia moe e tau ngai fasi ko whiwhiri mai ke kau mai i he e whiawhini fatoyange motor go yo mo me me go fa fini mo she atu eta o fasi eta o she at eta o live ki he laita ko nga ke tau hoko ko atu de rei be eta o pokla ma ko ya o fa fini.

ko ofa pe asie ko mea ofa mamai ka mai he tau po klama love connection ko fe ni tu mage o te ngai fe hu iko we ka ta ke tau nga hi komeni ko ni hripe ko ni te o atu le ba tau topic ko ki he po ni ke sai pe sai ke tau hilo fare we ga me ki ke mo wat ga taki ba hai ha go fa ye ta hi va pe he press taki Venga que fue muy foki mai mi americana que la vea o sea ta ko que va inga ta tokan ambito va inga america mantu ko fonu ala hiena o te gala to fai fai nga sio ke fai heni te la vea be sio ata tape tari langi nge o ko ke faka mogosia e faka lere ta po kala mai fer gai gai gai hala faka mogosia e ko to kamata pen o spen ko ate ta topiki DJ awa Rasta ko manatu e ko flere atonga mo e ko concetti o tau a mo e ko container sorry ko manatu e ko flere atu ki tonga mo e ko container o faka tau nga nga hi koloa kehe kehe i he fo i spoti i poutaha na ako kore ai ki a koe ke ke hau o tuaki ai fea maalahi taimi o maalahi e ku fea maalahi taimi whakalata ia ke i fetuku container ki tonga. Ei! DJ O Rasta, what's up my man? Gon glere tau pokalama, Rasta e kaumai tau pokalama. I he hawani. Ripe katake ta imai fui hiva, if you are not the one, by Daniel Bedingfield, ave ia ai hoa ki Beringa Tone. Marie, Katrina, Katrina tukuafu ya. Ah, tukuafu. Kaumai tau pokalama goi fefinika ke. Tau topic ke nige share te tau laibi. Ko laibi ke lai taha te moala lama. Ko la hangi ko ia kau mamata mai. Ko lele ia ke omai e tau ngahi whakau kau o ku toe lele iange. Ia tau pokala maa i he efa fini. Ko topic e efa fini wanga peheni. Ko ha fine mui. Ko e fine mui ko ni wahano kau mea pekono whaanga. O ku tau pehe ko e long distance relationship. O kwa ke itongani ku i muri ia. Pea ko la vaine tau e nima e na whai kau mea. Pe mono whaanga. Una whetu taki maupe, una video call maupe, eh? Mea ngotoa pe o kuna whetu taki pe ki nawaya. Eh? Wai ngahi timi mātua ki yongo, au pito ia ki he whine mui ni. Wai ngahi aho hange ko hono birthday. Eh? Wai wawua ko hange ko Christmas. Eh? Wai ngahi aho ia ke celebrate hange ko Valentine's Day. Eh? Wai ke hene hono whaanga. Kena celebrate ngai aho mahu inga ko ene. Pea wai mo ngai pokalama. Fie mau ke alu gai ba mono whaanga kau ke kei he nia. Vahe vahe koe ai fine mui. Ki he long distant relationship. Pea wai be mono ngai kau ngā mea. Oku nau fiohi be ba moe kono ngai freni ene. Talange mau behe nau ngai kau ngā mea. Kono uhinga koe nau oka hula hula. Alu mau pe no ngai kaunga mea mo nau ngai boyfriend i tongani nau i tongani fuk pe nau tolu. Nau alu whakataha koe time go nau oi ko tina koe Valentine. Nau alu mo nau kau mea. Kasi alu pe toa tako ni alu toa taha pe. I time ni ta elata. No fo pe ia i api o video kolo ke ofa anga. Ai a tangere ba no ngai kaunga mea. Ke ai ea no kau mea i tongani. Fere tamai ki tangata i tonganu ewa ke ki tahine ko ni, kai nofo taha pe ia ki a ne long distance relationship. Pea ku talange ni, siki e, te mau hoko e Valentine ni, mau alu mau tolo, koe flight e ko ni, te mau oma tolo, ewa mo ngai, teke nofo to o taha pe, ai e koe hao kau mea he ni, ulo aki, ko hono ua, koe teke ila te e koe ia, pe ko kau mea, I muri, o kwa hano kaumea nei ai, na koe uhinga ia. O kwa ikaike ai mo ki Eva mai, ose ne taue nima, te ipege mo fitaulaki mo waia, eh? Ke ki Eva mai, tala mai pegu ofa mai ka koe, eh? Mo hafua, mo hafua. Eh? Ai kwa hao kaumea I tongani, ke kono uhinga, ke whaka ofa koe, he whahinga long distance relationship koe na. Koe ose ne taue nima, mo mo fitakai pe, eh? Fihi rewa he whakau kaue ki fefine. Pe koe haa mea tene whai. Tene whai e lau o ene ngai kau ngā mea, ai haa ne kau mea I tongani, ka ne mau ai no ngā mo fie mea, hangei kono ngai mo ui fie fia, na alu whaka

taha, na alo dinner, na alo celebrate. Go in, si in tawe e nima, mo ene si nofo be, o tari be, te be ge hau. Kaige, go e tau fika, go e tau topiki a ge he fefini, mo tau lukoe mo fie lafo mai, ko hame e fefini mo iko ni, ki fihi anu ata mai, lahi tam tangata I tongani, nao ema ki ai, ne hanga peo fkasi itu ai, ko ne ofa ke no kaume a, I he long distant relationship, kau ku, Popo ange iha no ngahi best friend, a iha no kaume ai tongani. Ke feo hia mo ia mo ne whaka ofa e si ene nofo toko taha pe he holo. Hei aho whaka fie fia, mo ngahi aho ka celebrate I tongani. E tau motau fie kau mai, komeni mai. E tau tonia a e fine mui goni I he fafini. E tau pokalama ka tau pokalama hoko e toki ngawe rewa tau fika telefoni. Ke mo toki tama o mai mo whakau kau ka tau mai e ginau tolu goni ko nao. Tohi mai fafini. Motor gog mo fie kau mai o mai ho mo fa kau kau ki he tau topiki ko o e poni tuku I mai e tau a komeni ha me te tau fai ki he fine mo ko ni ke toko ni ia pe mo to unga ki ai ko e long distance relationship foki o tau mani foku te ilo te kita ko hane nga we ku fai pe mo ha fu nga ta fa ko ia kai ke I ho kau mai te tau toko ni a fine mo ko ni lolo tonga si I fa no ngore te o mai Ihe efefini. Pea moe radio loto no galofa. Ihe hawani. Motolgoi mo mea mai. Ata ata loa in telefoni. Keke kau mai. Ihe tau pokala mokoi.

ifefine koini ko ne ka a long distance relationship pe ko ne ai hane ka me ai tongan ni eh ko tu ko heta mini hangi ka lau ko ko re ne fangi ka nga me a fa fa ai ai ka me a he ni ko ta we ni ma okay ta we long distance relationship we fia fi weekend ni ko to ampe weekend ni ma eva ma to le friday to na ki ka ke na fo pe ko i api eh ko si a ko ia celebrate ko ia o Valentine Day aluna to mo na nga ka me a si na fo pe eh ko ko tu ko ta mini ko ke i lo ki fe fine po ha me ten Fakahoko. Kaje, wah, omong tokon pau gefene mui kau ni. Tapi lahi fokilipe, aku tesi yai ete trust heva mama o. Pehe, pe aku yai pe ene fakalata ana. Koe kataki peke lahi. Eh, siokie pehe tonga tahaya kau ni. Kau TK King. Eh, pehe TK King. Aku yai pe hono fakalata onai. Pe aku yai pe pamono lelei. Kau mea kau mahu inga. Kau tesi yai mea kau kau fefalala aki. Trust. Is a long distant relationship eh pe mo on pito pito pe la way ai to ta haya ko ni ka ku hange ko ko tu ko fi mu talang he no ngahi best friend ai ano ka me ha ko gen e lo te ia no te ha ka me ia ano ofa nga I muri fe tu ku ne ia ina ko uhi nga ia ai ai nga ta ai ne ha ko kitong ni ka ke ko to ta ha ko mai ofa tu ripe malo nga u be mena malo malo pito seketi ko e ka po fe fe kan dia ge timi ko ia tai fu queen ka ma ta po kala ma love connection ko ia o e fe fini pe a mo ere dio lo tono kala fa mo tol ko mo be mai o mai ho mo fa kau kau pine pe ko e he long distance ka ke ke enjoy life pe o wa te ke no fo I api to ki listen pe he mari e scary mai ai fo I to ko ni ko ni mari pe to ere so ni e o se to pe to ko ni ko ni be ku sai wa be ga Mari, mari, share, share, to etau live fema nga hi tokoni ke omai, eh, ko e seke pe toko taha ko ni pine pe ko he long distance, ka ke enjoy life pe. Ko yanga fe fe, ete pine, he long distance, ka te enjoy life. Ah, kotu fu fengata opito ke pine, ka bau enjoy life, eh. Ko ne enjoy life pe, mahino reba ko ya, homo he, he kesi. Malapite kau mai roof furibai IP hakau me itonga pete IP kau me long distance ni ari pe alu ape a roof furibai pe roof IP hakau me itonga ni pe ke keep pe be long distance relationship mari lute a ferila mo ne lau ahima tatari pe Mari Mari pito e kau mai I he tau po klama hou a pambe o whanga pe kui loa koe koe tau po klama love connection awa pe mo e radio loto no kalo wha I he efe fini tau tala noa I he wani I he long distance relationship mo tolu koe yang mo experience a long distance relationship kau mai ha ho o whakapuripuri eh ko ha ho whakapuripuri ke tau toko ni ai ki he fine mui koe ni, ha me aku ke whai, eh, ha me aku ne toni I koe, ke ke lawa o entua a long distance relationship, kai ke, fripe ke si fefe hake, o koe te ke si o mai kou en kou rea tue re tio, o kou sai pe, rani, mataere, malo o rani mataere, koe ai mutolung mou mea mai, o mai ho mou whakau kau, o mai ho mou tokoni, tau tokoni, e fine mui koe ni, pia mo ene long, long distance relationship I hefe fini, flipe malo e ngauen pa mei hena, o fato rani mataere, malo pite kau mai, he tau pokala ma houa pa mngai o fanga, pia ku iloa koe ia, he tau pokala ma love connection awa I hefe fini, ka koe reo maari e ni, o hongo I waha, lato, pia moe, Please.

可以啊，各位爱发誓啊，我飞飞的麦给搞麦到播格了嘛，麦给各位发飞呢，别啊，莫雷掉了都能快乐发，也发飞呢，到福建麦给到阿黑高美呢，那到各位飞搞麦，马拉黑希望，马拉比多个安娜瑞卡，安娜西瓦瑞卡，马拉比多啊，各位阿拉来呀，那个阿鲁呀，莫巴斯卡拉 ，I long distance relationship， 嘿。我哋冇好黑啊！我当阿大妈都拉拉嘢嚟面啊！哎哟啊！呢边行啊！我外话哈，我发个飞机去到啊发狗狗，个个讲啊，个冇应该系咧啊，起码俾佢过好咧啊，过落一个多，俾佢过好四度啊，过落一马大呀，发我是阿基恩咧啊 ，please release me， don't。Let me go， 马来到啦嘛，马里马里，这个样哎，里里玫瑰啊，哎，到够分我哋都也发奋，我都讲冇咩咪，冇互动冇咪嘅，到多毕竟冇 share 嘅到嚟边嘅拉打，我硬唔去硬 share 都嘅到拉系够少咪嘅到拉，那到佢我咪然后硬系发够够，而且到播噶啦嘛，冇硬我必到嘅我咪我发够够，而且到播噶啦嘛，佢也发奋呢。Tau po kalam ma love connection ko ya Pia mo e radio loto no kalam fa Ihe ho wani Baha inga pito mai ho fa kau kau Ihe tau piki ko ya O e efe afini ko e long distance relationship Long distance relationship Ayo ko e fide mui ko ni Tau ene nima ya iho no kau mea Ka ku e tamsi ime muri Long distance ni a pito ena fai kau mea Pia Ko e mea ku ne ho haa ki a I ko no ngai kau nga me ko itong ani o ku na we be no kau me na to ko to ta be no fa fere ni ku long distance ni fai kau me a pe a ko e birthday ko e valentine day ko e every weekend on public holiday alu mo be no ngai kau nga me a mo no ngai boyfriend mo no ngai kau me a enjoy life and celebrate and have party ko ko ya si no fo pe ko no hinga ko ya ya long distance relationship pe a fa talang no nga hi kaum ya alu ko ai ha kaum me abi to ngan ni tuk pe ko he tam si ya na wai ben kaum me nai muri ko me ya ku ha ko te ni hanga tap tap pu i mai ko mo ta ta ofi mo ne pure pure ko ke ta wa tai na pe ko e te ge mo mari e ngai me abi he pe ku ho ha re ba ai fi ne muri ko ni po ha me te ne fa ha ko pe ku ne mai de ba ya ke ta po kala malam connection ke ha ho tokoni he ko pa ne ai mai ha o lau pa ne ko ha o tokoni to dan ko mai ko Rihanna Shoe

Eyo hetau pokalama lam connection go ya on fefini gatau vai ginau tol go ni ku kaum mai tau pokalama e kai to lama kita o mohe kapau ko atunga ni ya fasi masi lipe o maro malo miwea o mai nge ha ku fo hiwa ke fa osi aki ai fo e hetu apo miu re ka fo mon go ko e fo pe ko e ko ia te vita tau singa ko re ka da ko re ka fo ko me ko na firi e jana ko e anga lau ka moto ko e re ka fo mon e e o malo pito i he kau mai he tau pokala ma make he ko ia o e homani pe a mo e radio loto no kalofa i he efefini hai toko kataki o ta i mai o ku tangi si i ngau e me ia lui wha mau be maari o atuia io malo pito i he kau mai whanongo atu me Alaska hey, all the way from Alaska man whetu ugo ni ugo e sino ugo e whakatu tamaki atu io malo pito i kau mai toko ke he nato e kau reka ia me he tāku i lau taku i au lahi. Io, malo pito. O fatu sem, bea mea ti ia. Io, hangi oku to e hanga, e hi ia, to e whakai aia paupare maa ke to e lahi. I kai. O falangi hoi au e. Aina oku loloa he vaaripe ka e ki pose atu, ka tau winu, ka tau toki oku atu, kawako he ka e. Fui hiwa na ia, na e whai ai e maheni, mo e hoa hoi au e. Io, o falangi, ke hea tono te hua te fuhi vai. Io, i ke tau pōkala māma ke he koia o e Hawani, pea mo e Radio Loto no Kalofa i he e Fafini, pea mo e tau pōkala mā. Love Connection koia o e Fafini.

Iyo ko e tanga fasi ang ko fifili mai ke kau mai tau po kala ma long connection ko e fefini pe a mo e radio loto no kala fa I ke e fefini pa tau ngai pe ku o ho nere ya tu e tanga fasi ke a ki mau tonu ko tau pe mo me mai I e ui radio loto no kala fa I ke e fefini tala mo nua te ngai fatongi ang ko I e fefini pe a o falahi atu te mau tonu tau fe au mai o a o mai ki he hawani. Fast for a scene, I think my mother will fight though.

Pea ko e taunga hi whasia o e tau porokara ma koia o e bongbongi wha afo o wha koini. Ko e tau tai mi to e tau miniti e tolu pea hoko a e fitu. Whataunga hoko koia e fitu ko e tau porokara ma ia. Pea mo e tau kautaha TCC be mo yuko ta kātoa. Malo e tau ma o e bongbongi wha afo wha koini tonga.

mali e ia e fine hiva i loa ko ia Tina Turner pe a moe Proud Mary o kau fatah mai tau polo kalama ko ia o e pongi pongi fa ofa ofa ko ni fatah mai tau maha pong pong lelei pong pong fa ofa ofa i he pong pong ini.

tau tai me tau polo kalama pe mo e tau kau taha fitu utaki ko ia to nga TCC pe mo yuko tau tai me o se tau mini te taha walo pe me he fitu tai mi tau pe ho eki we fa filo to mafana mo tali tali le lei aki mo tolo hono ko tobe mana tu e ko ha pe ho fi ma o fa fitu utaki ko ho fa kau kau pe ki he fitu utaki ko he TCC ia kau taha ai to nga ma ai to nga polo kalama ia oi pong pong fa fa fa ko me ngai fa mana mo ngai to ko ni atu pe ke tau la vion ko to ke mana tu tau kani ta ko ia hala o nga ka ke ha ofi ma ofa fetu utaki i he pong pong ni ta te fetu ka ofi ma ha sim card you call fe ma ha o ka ti telefoni fe ma o ke ke le si ta ki foto o ha online internet i bo ha online telefoni kani ta hala o nga i lo to no ka lo fa fa ko fa to ni ha o ai wa fa ia ma a ke mo to lu ho no ko to abi he pe fo ke tau ngai polo kalama mo no ia ke hangi ko tau fe au game mo to lu ko ka ke tau fe au lucky dice mana tu i toi pe tau aho ni ma a o mai ke bong bong ni toi pe tau aho ni ma pe ka ka to e mahina ko ni ko se pe tema pe a mo ka ka to e pe tau fe au game tex a ko ni iloa ko e lucky dice pale uraki panga ni ma fe fika wa panga wa fe fika tolu pa anga e ta fe mana tu e fonga ke ka wai ke tau fe au hi game ko ni ko tau tau tex fe ai lea ko e lucky ki he tolu noa ta se ni te fa noa foi tex no to ape ka ko fainga ma ali ia ma au be mo tonga hono ko to ape ke mo ka mai ke tau polo kala ma ko ni pe mo e tau ka ta ha fe tu ta ki ko ya tonga TCC pe mo yuko ta ka to ta polo kala ma ke mi tex ko ya pe mo tau ka ta ke ko fainga ma ali hono ko to ko ni ko la ve tu ko ke he i kai pe he i kai pe he i kai te ke la ve mo nu ko ya kai owa leva fatonga yangi kai owa leva ko toki iai hao fo sim card you call ka ke tok malava kau ke polo kalama monu ia ko ni mengai fenga mali ko ni oku toku atu me he tau kau ta te fo mana to pe fa nau mana tu i ki yang ale lei pe ha ni ne ngope hange ki mata mata mamahi e tu ko ya be mi langi ka i ne pe ko lau ta pu aki a ke tau tu ka o ka alo mali ai e fia fini pau pe ke fra hoko a etau polo kalama fe au a fo mo mo etau polo kalama movie night half a i ono e fi fi ko ya o a honi ki mo to ko na fi fra hoko ki ton ton wai a ta pe etau ko ti si si o se pe ngai fe tu upau o ku ya e ta fa ki ko ka ton ton ko ke to to mai ko ke a mai ki loto ke fe tu ko fra hoko ai a mata fa iba fa do nga ya ngai ko fa nga ma ri ya pa mo fra fe ya tau polo kalama ko ya o e a ho fra o fa ko ni tau ka fa ta tu ai pa mo nga hiong ong le lei be mi etau ka ta fe tu ta ki ko ya to nga ti si si pa mo yu ko ta ka to ko fa fe ya ma to nga ko to api ha fe tu pe te ke a ho ni ka o na nga lo e tau ai polo kalama mo etau ka ta fe tu ta to nga ti si si ta ka to.

0: Taimi tatau pe foki whahoko whatongi a toko inia e tau kautaha whetu utaki ko ia tonga ho e ki pia mo tau kāinga mana tui. Ki mo tolu ko iau ke hau kau wholau i he pongpong ini. Tain tain lele i tatali whewhi a ipea ki mo tolu ke tau kāni tako ia pia mo TCC mala e waka puna ko iai fua mo tope. Ha ho o fie mau au ana ngalo whaka hawe i ki nao tolu whaka mana tu kia ki nao tolu ai ha o sim kāti yuko. Whaka tau ha o sim kāti yuko le sisi tar ke whaka mo ui ha o sim kāti yuko. Ka pāna e tok wholau wat pe ia i haki ima mahina ta pe foki mai po ka mahina ua kana ia pe hane fika yo ko a featu pe ko te ke ke malama pe ko vaka ia fika ko ia ko uhina ku ke ia ko pe ke replace e fika ko ia e to tongi ko ki pa anga pe nima frenga mari hono ko to ape vaka ia ngai oni le hono ko to ko ni malama pe ke replace ha fika na e mole pe na e mau mau pe na e fola ho da nga aki vaka ia pe ko pe ka pa ku ke to e ma fika ko ka pa ku ke to e le sisita ia ko ka ku ke ata de ke fa ta wa ta fika ko ya fa to nga ngi te ke to e la va pe ko o requesti ai fika ko ya ke ke ma fika pe o ke fe ma pe ko ha ya ha fo fika au ku ke fe ma ko pau pe ke kumi e fo fika ko ya o ku ke in fainga ma ri ke fo fika ko ya pe malava ma o fika ko ya ye pe no kito tong ma ke o na ya ka pau ke fe ma ko ha fa inga fika pe o ke fa ka ka o ke pe o ke mana ko ke ke nga o aki va kai ia tu pe ko he kanita ti si ko la pe ke requesti ka ke pe no tong ma ke pe mi to tong nga ma he ni ko ya sim card you ko e ta ka ta fa tu ta ka to nga o na nga lo e ta nga visitor pack ki mo to ko ka fo la o mai hangi ga ha ki ka fa ta po ka ku lu po na e e mai ka ki wi ke pe ta po ki a pe ua frata o pe mesim kati ko atcc o si ai pe na ngai palani i loto ki ke na nga we aki ki ke to fare fa kum kati na to luia ko frata o pe fo sim kati ta pe fo sim kati ko pa nga wano ye sim kati pa nga to no fa no o ke sim kati ko pa nga ni mano o mai ko fo sim kati ko ya ha frata sim kati e mo ni ki kai e to lu no ye me minite hi vangeau ye me tek se hi vangeau ka pa e he ni ha wi ke o ki mai na ta e lava i be efu imi panga ni manoa ko ia. Ko fai ngā maalie, ngahi kāni tāko e tau kau tāwhi tū tāki ko e tonga, e malawa ke nau waka i ai, a ngahi unilelei, ma ngahi fai ngā maalie ko ni. Pea mihi e tau kau taha tonga ia, kau taha, ae tonga, ma ae tonga, TCC, pea mo yuko tā katoa.
1: Ok ai haki kreti tiki ai hau ki neti.
2: Masi, e nesi, ok pe fefe e koi hau neti, ok ke kai ka ati pehe ai.
1: E mea, ko mea na ok pehe atu ai ke ai hatau neti helai ne telefoni.
2: Ke ok toi fefe ia, ku whakamoli tata au ai pe.
1: Maam, i ka, ko e neti koia helai ne telefoni, ok ai e palani neti ok panga hive hiva, pea neti pahia he mahina. Sio, e sisi e tau whakamole moniki, he te tau au e aki kotoa pe neti koia i apini.
2: Afe hau interneti i holai ne telefoni, he taimini i he paanga i hiva fitu.
1: Ka pa oku te kia i halai ne, pea taki hau lai ne, pe afe ai moha neti he paanga te awa noni.
2: Nga ue aki,
1: e tau palani unlimited paanga hive hiva he mahina, ke neti pahia tae whamatamata i totongi mama mui kautaha TCC.
2: E tu taki ke noa wak no noa hoa, ke whakai ki ki ki ai mahina.

lupia mai kong a pia mei he fido ya e fata wa nge o tau filo ngwa ki lelei filo ngwa ki e fia ka fata atma pe polo kalama ko ya e pongpong ka pao ke ngā ue a honi ka pao uku he kei fie maari e pe koe pia mei apina fie maari e pe koe koe mea pia au tau taimi ena o ku tāpo alupi ka e taimi ta tau pe koe whakaafi me whakamanatu me he tau kautaha TCC tā katoa manatu e tau movie night a e fiafi manatu e tau whiau he monu ia pale panga ua fe whakamui mau peho telefoni he aoni teo teo ke tahari me fitu utake atu a TCC kei ke ngalo atau ki lawe ke tau ngai balani koe fitu utaki manatu i motolu koe o fitu utaki mai whika oki mo e tau Starling te ke malawa o whakatau ha o Starling pea me he tau kautaha TCC malama pe ke ngau a ke pe me ngai palani ko ya ITCC pe ke pe ha ngai palani au ya oku malama ITCC ke ma watu a Starling ya fa inga time pe ma fa inga size pe te ke malama ma o he class ke ke ange ka to lu pe ku fa ai class ko ni o e fangi size ko ya o e tau Starling ko ya oku ma watu me he tau kautaha fe tu na ke ko ya atonga ka ko TCC pe mo yu ko ta ka do ka ke ko ta lo mai tau tai me tau polo kalama ko ya pong pong ini ya pe tu ma manaki na tau filo ngwa ki le le tau ko fata tau ki ha fe ho pe ko ya o e polo kalama ko ya pe mo e tau kautaha TCC ta ka to a ka inga tonga ko ku fa mana tu fa o au pito pe ni ke o wana a ngalo ya te ko ki mo to ko na to ki me a mai pe u ke loto ki fa mana tu ya ki ha ta ha she a te tala noa ko ya faka kau e nau fika ke tau whiau i monu ia pia mo e tau kau ta fitu ta ke tonga fatua ngai kai pe halili we tu ko na tu la ya hane ua ua mai pi he ahon ha wat pe ki aho atra wan nga tai tai pau pe tu ko ya na tu la e kanse leva e tau whiau e tau programa movie night ka e tok fanongo nongo atu pe tu kau te tau ngai text ka ma fo ke follow fia mau ke o mahu inga au pito ho follow ko ya e tau pe si you call tonga ko wiki ke mau e ngai whakahiki ki mo e tau ngai update hono kotoa pe tau ngai polo kalama tau ngahi palani oktu kwan mehe tau kau taha TCC ya ku lelei au pito yuko tonga tau pesi mite fa sosiale ko e maunga tala whaingo fua au pito ya pia mo e maunga information ni hofi au pito pia tonu au pito ya ai puta tau pe ya mo e tau plano i he letio ka aku tuku atu e tau Facebook ke fepe ha otok whainga mahari huki ai huki ai laulau ai ai ngai polo kalama o ku lelei atu pia mehe tau kau taha ya fuke tau whiau hiko e tariu i September mana tu ka ahoto urnoa ko ia o September ni ka kato ke me tau whiau hiko ia iho o omai ko ia ki la ita o fae i he tariu i September whaita epe ki la ita ko ia ho mai i he post ko ia na rak tuku atu ko e fuka akuma tariu i September o tuku i mai he komeni ai la itako ya pe ke whakaafe ki o ngā hi friend ke nā o hu mai o rieki i he la itako ya ai ako la itako e la hitaha e ne rieki ai uia e ne credit pa ngai te au whataha ke ame kato mea ofa pe ame TCC pa ngani manoa fika ua pe ame kato mea ofa pe pefo ke pa ngai wanoa pe ame kato mea ofa mihi e tau kau tāwhitu utai katonga koe mea pena te ke whaho ko ko hu pia rieki i he ngā hi la itaha pe ako e ki i pāle ia ofa e i he te waki atu koe ne tari u September mo e whamono ia ki mō tōru kou te ke tari homo ngā hiwi pepea ki mō tōru kou ia o si tari ui ki mō tōru ia tala mono atu tau polo kalama kou ia hawaini pako ngā tā ngai ngā hiongo lelei me ngai whakamanatu pea mihi e tau kautaha fitu utaha ki koe atu ngau o whalaia kia ki mō tōru hono kotoa pe pea mo e tala mono atu ngai aho wha of ofa koe ni whanonga ia weekend ni manatu i mau pe o wateke ngāwe aki ho telefoni tōtō lolo tonga a ho o whakauli. O wateke ngāwe aki ho telefoni tōtō ka tahai aki i lao koula pia mihe tau polo kalama fie toko ni atu pe. I he tūtun pia moe lao pe fokia e fonua ko ho koia koe lao ai keke ngofua koia ke ngāwe aki ai telefoni tōtō lolo tonga a ho o whakauli. Te ria ai mo ui nā mole. Kato e whakai kiki, waha te whee mao makehe, fitu utang telefoni mai peke, noa walu noa noa uo uo wa, tau ngai pese mitia whaso se ale hingwa ko yuko tonga, pe, ko hao tono mai peke tau ngai kani ta whao ko whatongia, wea o whalaatua ki mo tono kotoa, ka malo bitoa mo mea mai, tu a whato.

Iyo he tau po kalama make ke wani ba mo choi ko famana ta dai be mana to yona ngalo he tau ngahi vesi nga we he lanu mata mo lanu mori a be foke tau ngahi ovalolo nga we su safety pe mo e puti vai. It's all about your safety ba me choi ko hasof tonga ka be foke sumo indi senta ima fanga pea mo choi ko.

Eyo koi reo mari yo shaky bemoi angel gamata poklama breakfast show go pompogni bemoi radio lodo no kalofa hilibeta fasi go ni de dau crossia ki a lala bemoi interview ma ke koi a oi a fratala noa ke nautol go ia e no forma na toa oi a death pe koi turi fon fatapu awareness oi mainan pe te dau heni mo gina tol e fa hoko ha tala noa mo vai vai pe ko me ale rei ke tau fe longa ke ko wai pe ko nga tau nga hai family me kainga au na si frou tua e ta fa ko ni e ala to ko ni atu ai interview ko ni e tau po klama breakfast show ko e pompogni pe mo ui ai radio oloto no ko alofa e pompogni